asoje boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara bo woni di bo woni sama bo konya ni Jesus asoje ni yedi so woni ba ba wusu ni wo wusu bori mebi wo ho a

Abeno. Tiana do a yam yadani on yam. On nante poso sa sa se pata su. Wadi a ria ayan apotile. Na o de po ayan en flama. Hey, hey, hey, hey. Oyo nyam me. Odine yire.

Chimuna, Edi Abba Abesumo. Na Amradu on the Jim de Ma Aye Kumasi Krupon Assembly no Mitra KM Mayo. Wakasa dia tujuasa emfao ene eye abuwa enei adeshiye bia onum ewo asafu epom honu epa omuno wanumu jume die ni die sede siti ye bia onum ebedi ensu edi asum eye asantimain eho eye sakwan esu Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wakasa abuwa mani edi atujua enei ochiye muse Ghana mabunu dosu Ghana adeshi ankasa ni edosu pa na efa enyuma femuno abayinu nkwa intimi efa enyuma ensu o maimuna di shengi na ankurankure nyuma kuwa hodu wano wano musu ewa saa asudie no emu chefa so musu ebe tumi abuwa yede sansem no enchi emu binsu eba ewa eye kasie emu na edom kuma wano musu na wano mrashebe jefie no mafense mchufu nshie muam wano matinti minsema hudu wabi ede kwa kwa dan eye wa mampeni sewe di adaruma onshe na inipa wano ane jina muse abanlo ya peni ya onukro ya osansu yo swafo wa hwe atentini ni ensem sono enimo enimu ya na banu hese ube timi ayi ne every eye ni debre na so se juma odi no aban no ebetumi atwe no e de asensan ewo eye sa kwa no so na amano ni sem ne bekwa kopie mu ewo ene o sa ba beto eye US ni Iran en sensem na ni misenka asumbie ho nsem ensu etumi amano ho ne so na so akwa nko ba ne sa e se kura de eye agensem akwa nko si aga by for signboard na se de eka no ye de sansem no enchie mu bi ensu e ba abeso mu ewo eye kase emu na se kase be ya da be ke ho ami de asida amanyuma kwe glow washing powder akakofa eye ai washing powder papa pa e boa ama eye nyemasie ayafo na asanso ayede bomoden so obejo de na wonso betimi edi asi uniema ewo eye sakwa no eso Kumasi Agro Processing Company Limited umakakofa angel kill insecticide na fe ebeson do so organic liquid fertilizer eso dia badwa man so a e boa akuafo ye papa pa nyasim kumakra uye kwani na unyankonkoje wodi abomoden se wonso obetimi akwakwa jiu diena eno suwe timi abuwa wo Angel Herbal Products eno su da suwa ewo jama enso ebuwa amu apomdi nina suono timi SCP esita enso edi ama wo afei apomdi njuma kuobi epe eye ojia wo midwife diwa boku yye pa enso ewo ni jume diemo ebre seminu medio oma huma trufone be tuja enso edi ama wo sedebe na ubitimi enu onum enso edi eye kasubom Enyuma kuya da uma ana eneya wadano paye obo mchidom ama mchumidi no nshia brim kasiye no mede aba abesumo. Oke okay, nkafu abetimi ni ewa kasiye imu eye me. Ohine ba asibi buachi iadom. Afi adishima ema wadaruma yanjibre na mifa enshumu ni nina ensumo. Yeso nsem na se edi ama modia na yesha se edi efri eye sehwi sayira no. Ae no ewe jaboso mensine no emo. Enu ada ana manebo eba bitoja se basabasa ebi akwaso ewe prosu juma kuwa onum ewe eye epom huwa na afesu. Mabunu bia wanum ewe eye mensine no emo enteme. Enu ena msuma koku wye se tututu hobi ensu ekwa osuwa inipa basa. Itunu ekasa wanum ema eye basa ni ginawo matimi etina nanum ewe ye ensia duwa. Na ena msaya osoma mabunu no eti prosu fwe ensu esu etuya. Wanum di yechire chinchinche eshishe esu. Ewo eye kronum miamia hudu obiti se eye banchema ana finsu eye asempane ye na prosifo atina ye benua ewo sa miya benui wanum akwa kwa juri ni nina egu kura sonum eye ya prosifo no ensu ewo ho na ensemi huono ana abayikra chipeni ono ana ujina mudema adeshia ewo eye jwaboso mentioning no emu eno eyo ni mwenyanfo Alexander Adukwest wakasa edi atubia senu krenya mine ni mine diye kwa su ewo hono enye nyana enche ye kwa nensu nyinyia mu no wode akonsam ekwo ediama abusuan wonum ahwironum adehye na wode etwo manim se se de asia kwakoye ne de enya ade se obetimi akwakofa aye adehye a wonum ahwire no afi nsie do asa bada bi nemom ne na fom die bia otwa

0: nyame dwuma na awurade wahwɛ ma ho kyerɛ wei ɛba yɛ so sa eti me ka kyerɛ sɛ dia wo nam mu no ɛyɛ ampa osuna wusuna ya ampa to wɛ sɛ usu
1: ɛne wo koma fo
0: na me ka kyerɛ sɛ wo de agyina wo gyidie
1: mu
0: Kwankwa hwehwɛ nyame fufuro bi akyiri kwan
1: dem.
0: Nsɛm efiri wano ba na yampa wudi sɛ wo ka. Bahwɛyɛ na wan kasa ndumi awurade.
1: Nyame nyame mo.
0: Jobu yire kan.
1: Awana maso. Nyame nyame mo ara.
0: Awa wo namu ade na wo nkasa ntia awurade. Na wo ngu.
1: Wura wo
0: sigema. Bia na wo de anya wo yire na bɛka nya okunu na bɛka akyiri bia wa

no siya na wayenwa anona fabi fisu minasi lwa dina betse mapame jemwe lwa